ngale ba tu kurba ngair ko tu kurba nora ngale ko pana yara ya po pana yara karangkara nora ngale ko kolela kandola kena kandola tu kurba dulgo yinga ko tu kurba pana yara